0: Taps Radio.
1: Hey, 12 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Yan, simulan natin ang araw nito ng puno ng energy, di ba mga kapatid? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning nga po sa lahat naman nakatune na sa ating programa. Yeah, it's 8:12 in the morning. August 14 is our date today, mga kapatid. Payday Friday, I guess, para sa iba. So may mga ibang ng, ano, employer na hindi nagpapasahod ng Sabado. Anyway, kapiling nyo na nga po, DJ Max right here, of course. Sa inyo, solid tambayan hanggang inyong panghalian, DJ Max. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan. Ano lang, iiwan na lang. Samahan nyo ako rito sa Tops 107.1 and 107.9. Para po sa mga nakatuning na sa atin sa kanilang mga tahanan at sa kung saan-saan pa man yan, parang tagal na wala ni Bayit Fines. Parang deserve ko ulit ng pagkain mula sa kanya. Yeah, hello, good morning po sa inyong lahat dyan sa mga nakatuning na sa ating programa. Sa mga nagtutulog-tulugan pa lang sa mga sandaling ito. Sa mga nag-iisip pa lamang kung papasok ba sila or hindi na papasok kailanman. Ah, galing sa duty sa hospital. Uy, ano rin ah, kahapon. Kaya I was out yesterday kasi nga eh, nagkaroon ng emergency. Oh, buy it fine. Just baka naman, pagkain naman dyan. Wala nang almusal lang person here. Oh. Anyway, going back to what I'm saying a while back. Back to back? Eh, ayun nga, makakasama ninyo ako hanggang tanghalian. Kaya sa mga nagtutulog-tulugan pa dyan or nagdadalawang isip kung papasok sila sa kanilang mga trabaho, eh, huwag ka na pumasok. Hintay mo na lang pumasok yung sahod mo ngayong araw na to, diba? Baka naman sa Sabado pa ang sahod mo kasi kaya pumasok ka na lang din siguro. So nag-aanap ka ng sign para hindi pumasok. Wag na ito. Hindi ito ang sign na yan. Anong request mo? Siyempre, dapat natin pagbigyan to si Bayit Fines. Kasi lahat ng request niya, may kapalit eh. Kaya kahapon, I was out yesterday. Kasi nga po, nagkaroon ng emergency. Alam nyo kahapon? Paulit-ulit sa kahapon eh, no? Doon ko na-realize kung gaano kahirap magkasakit sa Pilipinas, sa totoo lang. Na kapag mahirap ka, alam mo, parang ano eh, ang hirap ng ipaglaban ng buhay mo, gano'n. Na kapag mahirap ka, parang wala na, isusuko mo na lang, di ba? Kasi mababaon ka sa utang kapag dito ka nagkasakit sa Pilipinas. Parang walang ano eh, anong tawag dito? Ewan ko ba, ang hirap i-explain, yung inis, yung frustration, di ba? Ang mahal sobrang magkasakit sa Pilipinas. Ang hirap magkasakit sa Pilipinas, lalo na kapag mahirap ka. Kaya doon namin na-realize na talagang kailangan mong alagaan ang sarili mo at ang kalusugan mo, especially kapag nandito ka sa bansang ito. Totoo, sir, sabi ni Bayit Fines. O, diba, nurse to, si Bayit Fines. Health is wealth, eh, kapag. Totoo, diba? Diba kapag na-hospital ka, lalo na kapag sa isang government na hospital. Ano ah, hindi sa paninira ito. Siyempre may mga ibang ano dyan na limited yung facility, limited yung resources. So you have no choice kundi dala ka sa isang private na hospital. Siyempre kapag dinala ka ron, expect mo na mataas-taas ang babayaran. Sa gamutan pa lang mahina ang 10,000 mo eh. To find out na ang daming kailangan gawin, di ba? Pero saludo ako sa mga ano, sa mga nasa ticoldies, mga nasa medical fields yan, sa mga doctors, nurses, syempre, eh, mag-anak tayong ano eh, nasa ganyang linyan. Siguro yung sistema lang, yun yung nakaka-frustrate, di ba? Naglabas yung sama ng loob sa ere. May nag-anap na kagad sa text line kung saan daw ako nanggaling kahapon. Ako po pinanggaling sa ano, chinek ko po yung ginagawang rocket ng Pilipinas. No? Kabali po ako sa, na, no, sa mga naimbitihan para magkaroon ng ocular inspection. Hindi, akin-akin na, atin-atin na lang yun kung saan ako galing. Kayo naman. Sa mga nakakaalam, at least alam nyo. DJ Max, asan po si DJ No Name? Siya po'y nasa loob ng kanyang mga brief. Ang brand nga daw po ng kanyang brief ay Jockey. This Jockey, kaya nang pala DJ. Yung pala dapat ang brand ng brief na sinusuot ng mga DJ, no, yung Jockey. Kasi This Jockey. Akala ko noon, ang Jockey, ang DJ, dating janitor. Kaya nga sabi ko, tagamapakon. Ang ating text line, bukas po sa inyo. Nahanap na namin kung nasan ang text line. Naipit lang pala sa upuan. Ang ating numero 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Uy, Engineer Farhan, meron tayong viewer from India. Diba si ano yata to, si Farhan Nightwave? Yung sa Three Idiots, diba? Pero parang kilala ko to si Engineer Farhan. Si ano po ba to? Si Engineer Farhan Ampaso? Tama po ba? Asan ka na ba, It Fine? Asan yung inire-request mong kanta para sa kapalit na paano na almusan? Good morning, DJ! Good morning, Texter 4403. Uy, sabi ni ano ni 4403 kahapon. DJ, ay nung Wednesday. Nakakipad lang po ako, wala akong sariling Android. Nakikihiram lang ako sa tita ko para makapag-FB ako. 24 years old here. Nagde-dating up pero walang magkagusto. Ano ba naman yun? Huwag mong madaliin. 24? Medyo madalian muna pala. Diba? Medyo bilisan muna sa buhay. Ano ba naman? Nasa edad ka na na, ano, na angkop na. Ako nga, DJ Max. Ay, tama nga. Si ano nga to? Si Engineer Farhan Ampaso. Tama po ba yung piliedo? Engineer? Shout out kay JB from Seshiro. Parang dami namang nakamiss sa atin na sa araw na ito. Tila bagay isang linggo kong nawala sa ere ba? Ere namang mga ito eh. Hello DJ Max, pabadi po si Vic Vic at kay Mami Rosevi, ganun din kay Diane, also kay Daddy Jesse, pagaling ka. Also to Sheila May sa Gayaga, I love you. Salamat po, andito po sa Santiago kami from Bernard Villaflores from Tumawini, Isabela. Uy, napadalaw sa Santiago. Tapos sa po ang traffic. Tama, okay. Engineer! Ang engineer to, mayaman-yaman to. Meron tong ano, meron tong flood control. Baka naman, pa-sponsor naman po ng breakfast dyan. Kaya na lang, burger ng Jollibee. O kaya ano, chicken, di ba? Minsan lang mag-request kay engineer. Kinapala na yung mukha. Para jam, na nag-heart sa ating live ngayon. Nagsasend po ng ano, ng live rewards, yung rewards sa TikTok. Hindi ko po kasi alam kung ano yun. Hindi naman ako matanda, di rin naman ako ganun kabata, pero hindi kasi ako, alam nyo, yung mateki, ganun. Hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan. And so, why not, ano, i-cash nyo na lang. Or kaya i-convert nyo into foods, diba? Oh, ayan, mapapadala nyo si Engineer, si Engineer Farhan. Si Engineer Farhan po talaga ang inspiration do sa Three Idiots, di ba? Tanda naman pala siya sa ano, sa palabas. Kailan ba pinalabas yun? Para nakalimutan ko na rin. DJ Max, ano ang TOTD natin for today? Hindi makapaghintay yan. Pecha di peligro pa, bukas pang cut-off DJ. Saturday? Saturday bang sahodin yung engineer? Imposibleng wala itong ano, wala itong ipon si Engine. Million-million to eh, no? Parang, ano, parang scam yung pecha de peligro. O talaga, engineer, ha? Gumagawa ka ng lusot, ha? Ano ba kaming mga DJ lang yung mahilig magpalusot? Kayong mga engineer, kayong mga mahilig mambutas. Civil engineer do eh, si Engineer Farhan, if I'm not mistaken. Sa mga nakasama namin sa ISU tsaka sa My City High. Mabait to, sa sobrang bait na ito, papadala talaga ito ng pagkain na.

0917. Lagi nga doon eh. Trinay ko lang na paano, bosesa si Papa Dudut. Ako kasi ano, si Papa Dudut. Ulit, ano kaya ang mga nakakainis na ugali ng partner, na isang partner sa isang relasyon? Kung meron kang nais ibahagi, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Parang papunta naman na ako dun sa ano, kay Gasabel. Gasoko naman pala. DJ, pag-greet po si Ate Vilma from Rembert Castaneda. Hi there! Uy, nanonood sa atin ng Dude Perfect. Ano ba yung Dude Perfect? Yung mahilig mag-trick shot sa Amerika. Last time nanonood sa atin si Host Edward eh. Tumas sa FYP na Dude Perfect yung live ko. Says here, Dude Perfect joined the live, tapos nawala din agad. Siguro na-click lang nung admin neto, no? Sayang. Ay, tawag nga, buja si tayo. From Prince Hyper, nanalo ka ng Hakot Spree. Ano ba naman to, mga promotional text ng mga to? Engineer Farhan, nawawala ka na. Ipipm ko na lang po ba yung ano ko, yung QR ko, engineer? Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan, pati na rin ang kulitan. Dito lamang po sa inyong paboritong stasyon. Sa inyong paboritong tambayan. May nagaya tayo, pasensya na po, naka-copyright tayo. Ano po, hindi ko sinasadya yun na lumabas na lang sa bibig ko. Nakikinig din po kasi ako sa inyo. DJ, pa-play po ng Bato sa Buhangin. Meron naman bato dyan. Nasa work na, sabi ni Engineer Farhan. Puro naman ganyan eh. May online transfer naman. For the minute, let's get back to the music. I've got here a song from Sugar Cane. It's a song called Lagi Na Lang. Back to back with Over October's Ikot. Pero bago tayo bumalik sa ating tugstugan, a big shout out sa ating napaka-pogi, napakaganda. Ito pala tayo sa napakaganda. Huwag daw pogi. Sa napakaganda at napaka-sexy nating kaibigan, Sir Sonny ay ganon! Sayang, pinakinggan mo sana Sir Sonny sa air. Ano, meron pang special effects para sa'yo yung pag-shout out. Enjoy the following songs, mga kapatid. I'll be right here till the hour of 12 noon. Sana walang iwanan di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Once again, this has been your DJ, DJ Max. Enjoy the songs!

0: sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
0: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.

was Jay-Z featuring Alicia Keys with his song called Empire State of Mind. Only here and still here, of course. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, Mom's DJ Max. 8:49 on the clock for those of you guys na hindi pa rin alam kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. At umiikot pa rin sa malintaw. August 14, ipapaalala ko lamang sa'yo. Kaya happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday dyan ngayon. Sa mga hindi naman nagbe-birthday, eh, makikain tayo sa mga may birthday nyo. Sa mga ayaw naman maghanda, ay, bahala ka, lilipas yan ng ganyan lang. Ano po ulit yung QOTD, sabi ni Texter 4403. Ang ating QOTD, mga nakakainis na ugali ng partner mo sa isang relasyon. Again, ang mga nakakainis na ugali ng isang partner mo sa isang relasyon. Kaya mga nakakabuisit na ugali ng mga partners ninyo. Next song, Kiss Me from AZ Jess Jasper. We'll see, Han. Kiss Me, bye. Shout out po kay Jessica Gapusan from Rembert Castañeda. Big shout out to Jessica Gapusan na lagi na naman yatang inuutusan. From Texter 2146. Empire State of Mind pala ang title nun, DJ. Akala ko kasi nun New York, New York. Kahit ako nun eh, ang akala ko nun New York, New York yung title nun. A message from DJ Cuber. Good morning, DJ Max. Listening now. Pa-shout out DJ Ma'am Maain, Ma'am Ken, at Ma'am Fredeline. Thanks, DJ. Binati kita sa Proko last... Wow! Parang ano naman eh. Parang hindi naman. Parang hindi ko narinig yan na DJ. Shout out po kay Martang Inday and Judy Kumba. Kiss Me by Sixpence, Nine the Reacher from AZGS Jasper. We'll check po ha. New York, Rio, Tokyo, please. Ano yan? Oy, ba di mo na ulit natin sila, DJ Cuber, currently listening with us right now. Together with Ma'am Maan, Ma'am Ken, at Ma'am Fredeline. Thanks, DJ. Ito namang mga nasa government na to. Oh. Padala mo kayo dito ng almusal. Ang lapit-lapit ng Rizal National High School. Hindi naman ganun kalayo ah. Baka naman. Ay, Kem. Sorry po. Sorry. Nakaka-caps lock pa talaga yung ano. Parang galit na galit to. Eh. Naririnig ko yung height ni DJ Cuber. Sabay ang height nito mga ano. 9'2". 9'2 sa paglaki. Again, a big shout out to DJ Cuber together with Ma'am Maan, Ma'am Kem, at Ma'am Fredeline. Ma'am Kem, ha? Kinemerot ka dyan. Padala nagkar kayo dito ng pagkain. Puro na kayo babadi dyan, ha? Saan din pa talaga kayo nakikinig? Din, mabumibili ng pagkain para man lang ipadala dito. No problem, DJ Cuber. Malakas ka sa akin, eh. Ako lang yung mahina sa'yo. Kanta yan, sabi ni David. Oo nga, alam ko nga kanta. Sige, check ko dito. G ka kasi dito, parang mahirap yung G dyan. Piling ko di ako makakalabas ng buhay ng Rizal National High School matapos kong i-reveal sa'yo, i-reveal sa publiko kung anong height mo, di ba? Alam niyo po, si DJ Cuber, nung magkasama pa kami, yung lakad ko paakyat ng third floor before, ano lang, tumatagal lang ng 1 to 2 minutes, ganyan. Saya, paubos na yung kanta na sinalang ko. Hindi pa rin nakakapag-time in. Only to find out, bitin pala yung ano, bitin ang kanyang, ano, ang kanyang bias. Hindi aabot. Pa-shout out, Miggy from Taps Kawayan. Big shout out, Miggy. Wala na, natabunan na tayo ng oras na naman, napa-overtime tayo, kasalanan to ni DJ Cuber. So, I guess magbabalik tayo maya-maya para basahin yung mga mensahe ninyo with regards sa ating QOTD. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Rachel Platten with a song called The Fight Song. Back-to-back with Sarah Bareilles' Brave. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Nathan Speaks with a passenger seat only here and only here, of course. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course. Mime's DJ Max. Well, anyway, naputol yung usapan natin kanina gawa ng naubusan nga po tayo ng oras. Baka kasi may mga nagpabati sa atin na mga ano natin dyan, mga listeners, teachers, classmates, and faculty staff ng Rizal National High School. Ginugula tayo ni DJ Cuber. Anyway, big shoutout din po sa lahat ng mga Tapsians, parents, faculty and staff po ng Taps campuses. Dito po sa may Santiago City, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and dyan po sa may Solano, Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo lahat. Shout out po kila Kuya Idu from Immersion Students of Taps Alicia po. Kuya Idu, andito siya sa labas eh. Diyan po siya may Immersion Student daw from Taps Alicia. Hey, by the way, big thanks to DJ No Name and the rest of the administration dito po sa may Taps Santiago for granting my request. Kasi sabi ko, medyo nababother lang ako na kada ere may mga estudyante na nandito sa harapan ko na tinutuktok yun sa lamin. Panayang pakita ng mga ID na babatiin on air, ganyan. At the same time, medyo nababother ako pag kumakain ako dito sa loob na. Ano yun yung parang kitang-kita ka? Thank you for granting my request po, DJ No Name, para sa tint netong booth. Our question of the day still goes this way. Mga nakakainis na ugali ng partner mo sa isang relasyon. Again, mga nakakainis na ugali ng partner mo sa isang relasyon. DJ, pa-play ba ito sa buhangin? Check po natin ha kung mahanap ko maya-maya. DJ, pa-play Kabisado by Four of Spades. Maya-maya din po ang Four of Spades na yan. Sapagkat nandito tayo sa GLS program, Greatest Love Song. DJ, pa-shoutout kay Ate V. Sino naman yung Ate V, Vilma Santos? Pa-shoutout to Ate V. Pwede po pa-request ng In Love. Salamat po. Sumagot ka muna sa ating katanungan na texter 4403. Ay, sa bagay, wala nga pala siyang partner. Di siya makarelate sa ating usapan ngayong araw. Mga nakakainis na ugali ng partner mo sa isang relasyon. Sabi dito ni Kate, yung partner ko, DJ, mahilig mag-silent treatment kapag may hindi kami pagkakaintindihan. Bigla-bigla na lang, hindi namamansin, hindi ko tuloy alam kung ano ang mali kong nagawa. Yan lang, di ba? Pero para sa akin,

mali or di ba kapag na-disappoint ka sa isang bagay or sa partner mo ganyan. Di ka na lang umiimik. Kumbaga, yun nga, cold, hindi mo cold treatment, more of a silent treatment. Di ka na lang umiimik. Yan sa may masabi kang masakit, di ba? Kasi may time nun na trinay maging open, di ba? May mga ganun naman na tao, di ba? Sasabihin ng partner mo, maging open ka kasi sa ano, sa atin sa isa't isa, di ba? Sabihin mo yung mga sama ng loob mo. Sabihin mo yung nararamdaman mo para alam ko hindi yung nababagtit ako kung anong gagawin ko. Sir, waiting sa reply ni Gwen. Okay, dogs, Justin. Pero ano, nag-open, diba? Nagsabi ng sama ng loob, ang ending, mas lumala yung sitwasyon, kaya hindi na nagsalita. Kaya yung iba, mas pipili na lang manahimik, di ba? Kung yung iba, feeling la silent treatment yun or cold treatment. Siguro ano, that's ano, a way nung iba, mapababae man yan o lalaki, na hindi na lumala yung awayan. At the same time, papalipasin na lang. Pero ang problema naman dun sa ganung paraan, naiipon yung samaan ng loob eh. Mas naiipon yung sakit eh, di ba? Until such time na bigla ka na lang sasabog sa gamit. Diba? Yung hindi mo mailabas yung samaan ng loob mo, yung gusto mong sabihin. Kasi nga, kapag naglabas ka nga naman ng samaan ng loob, diba? Eh, galit lang din naman yung pupuntahan ng kabila. Parang hirap lumugar doon. Ano ba ang tamang communication? Diba sabi na communication is the key. So pwede palang pambukas yan ng mga lock. Ano pa sa tingin ninyo ang mga nakakainis na ugali ng mga partner ninyo sa isang relasyon? Yung pagiging manhid DJ, hindi nakikinig at hindi pinapansin ang nararamdaman mo, from Ashley. At parang puro kababaihan na naman ito. Manhid or ano lang, pinagtanggol ko lang naman. Sa bagay, oo, yung ano, yung gusto mong magpasuyo, ganun, di ba? Tapos walang ano, walang keber yung partner mo, yung kabila, di ba? Yung nagbibigay ka na ng mga hint, ng mga senyales na gusto mong magpasuyo, may gusto kang gawin niya. Pero hindi niya ginagawa kasi hindi niya nararamdaman, di ba? May sariling mundo ba, ganun? Oo, ay naman ang pagkamanihid nun, sarap buhusan ng asid. Sobra akong magselos. Pati kaibigan ko, pinagseselosan DJ, na kahit nakilala naman na namin yun bago pa magkaroon ng kami. Pa-wash out, Boss Fidel from Win-Win. Sinong Win-Win na to? Huwag mo naman i-mention yung pangalan ko. Sobrang selos. Kung may mga dapat pagselosan, why not, di ba? Pero yung iba, may naano kasi ako, napanood ko yung ano. Sir, paano naman yung nagagalit ng walang dahilan? Eto na yun, siguro, dumarating na sa selos. Mamaya natin pag-usapan yan, Justine. Dumunta tayo sa sobrang selos daw. Ano naman, ewan ko yung kilala niyo yung asawa ni Ann Curtis. Di ba si Ann, trabaho. Kapag may kising-sing, di go lang, di ba? Parang mas may karapatang magselos yun kasi nakipaghaligan yung partner niya sa iba eh, di ba? Pero matured enough para madistinguish niya yung dapat pagselosan sa hindi dapat pagselosan, di ba? Yung iba kasi hindi properly established yung dahilan ng pagseselos nila, whereas yung iba naman justifiable, especially na kapag talagang may something na. Diba kapag hindi ka naman nagsiselos, parang masyadong malaya yung partner mo dyan, diba? Parang feeling naman na niya, wala ka nang pakialam sa kanya. Pagiging possessive naman, pag sobrang naging ang selos, eh, dapat saktuhan lang. Eh kung dapat magselosan, bakit nga ba, diba? Imagine mo, magkaibigan kayo, tapos nagkakandungan. Nag-iaya ka pa sa harapan ng partner mo. Oo, yun naman ang pagkakaibigan na yan. Di sana naging kayo na lang. Kung may nais kang ipahabol, padala mo niya sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Masyadong mahigpit. Sinusuri ang iyong telepono at binabawalan kang sumama sa mga kaibigan. Ito naman sabi nga nila, di ba? Kumbaga parang sa pag-aalaga.

ng kalapati. Kapag sobra ang pagkulong mo sa kanya or ang paghawak mo sa kanya, mamamatay. Parang ganun din naman sa isang relasyon, di ba? Na kapag over-controlling ka sa partner mo, parang nawawalan na ng kalayaan yung partner mo bilang tao. Tendency, mas mabilis siyang magsasawa sa'yo. Mas maghahanap ng iba yun, di ba? So, bear with the others. Huwag masyado daw maging over-controlling. Mag-ano pa rin, iparamdam.

So kapag may hinala sila, talagang nag-imbestiga sila ganun. O diba may mga pinaghihinalaan, bubuksan yung telepono, tapos may mababasa, ganyan. Yung iba naman kasi, kahit wala namang dapat ikaselos, nag-overthink, diba? Overthinker masyado. Sila yung gumagawa ng ikasasakit nila. Sila yung naghahanap ng gusto lang ikatambo. Diba na gusto lang ikagalit sa partner nila, ganyan. Tapos parang masyadong close-minded na ba na... Ah, wala, ganyan. Ginagawa ng butas no? Ma-justify niya lang yung hinala nung hinala niya. Ito kayong mga babae. Bakit ba? Siyado kayong mga overthinker girls, ha? Champalin ko kayo, eh. De, joke lang. Sa mga lalaki naman kasi, kung ayaw niyo magselos yung mga partners ninyo, mga babae, huwag niyong bigyan ng dahilan para magselos sila, di ba? Iparamdam niyo sa kanila yung pagmamahal. Parang hindi kayo pagdudahan. Ikaw ba naman, dati nag-aabot ka ng pera, ngayon hindi na. May nabukang ibang pamilya. DJ, papansin po, request ko. Yung bato sa buhangin, maya-maya po. Kalma ka lang. Check natin mamaya yan. Hanapin ko pa yun. Ikaw naman. Yung gusto makita lahat ng ginagawa mo, sabi ng Texter 6146. Diba? Yung monitor lahat. Nakamonitor sa lahat ng kilos mo, sa lahat ng galaw mo. CCTV? Ikaw na lang kaya ako, di ba? Ikaw na lang pumasok sa trabaho ko na malaman mo. Pati sa pag-chat-chat, dapat papatingin niya sinong ka-chat mo. Yung mga ganun pa. Diba? Ang OA. Di ka mabuhay ng normal ganti. What I hate about him was siya na nga yung once nag-cheat, ako pa yung sinisisi niya, nakasiraw, di siya nakontento sa setup namin. Ano bang setup? Napakahirap ng sitwasyon namin, DJ, pero ang hindi talaga siya nag-effort na ayusin ang relasyon namin. Yun lang. Natapos ang libro ninyo dahil lang sa isang kabanatang hindi kanya ipinaglaban, di ba? Sa tingin mo kaya, naramdaman niya sa sarili niya na kalaban-laban pa yung relasyon ninyo? Or ikaw lang yung nag-iisip na kaya niya pang ipaglaban, ay kaya pang lumaban basta ilalaban niya? Sa tingin mo, nabigyan mo rin siya ng chance? Or nabigyan mo rin siya ng inspiration para lumaban? Or isa ka na rin sa naging dahilan para hindi na siya lumaban pa? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 09-35-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. 40 minutes, let's get back to the music. I've got here a song from 5-4 Fighting with a song called Superman. Back-to-back with Rockstar's Parting Time. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region. Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

was Chris Daughtry with the song called What About Now? Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 9:45 on the clock, mga kapatid. Kapili niyo pa rin po DJ Max. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama. I hope hindi pa rin po kayo nagsasawa dyan sa ating mga dear listeners. Sa kung saan sa amang lupahalop ng mundo kayo naroroon ngayon sa mga sandaling ito. Mababahay man yan, tahanan, or tahanan at tambayan, no, sa kung saan-saan pa man yan. Shoutout po, Tabs Alicia from Lee. Hi, Lee. And shoutout po sa mga listeners natin ngayon dyan po sa my Tabs Alicia. Sir, paarbor ng damit. Binigay nga lang din sa akin ito. So, I have here LJ ganina sa ating TikTok live. Then sabi, nasabi niya sa akin kasi isa sila sa mga farmland owners dyan sa may Batal, Santiago City. Dyan po sa may Diversion Road or dyan sa may Bypass Road. Kasi nakikinig siya ngayon sa Manila. Specifically, nasa MOA siya dyan sa may Pasay. Tiyano, ba't nasa MOA ka? Ano nga mo dyan? Sir, may transaction. Babayaran na ng developer ng SM yung lupa na binili nila sa amin. Legit nga na itatayo ang SM sa Batal, Santiago City. Sabi ko saan niya? Mas legit pa sa legit, sir, sabi. Binayaran na nga yung lupa namin, sabi. So, legit pala. I-develop pala talaga yung area dyan. Akala ko kasi dun sa may, sa may kabila. Ewan ko saan part dun na Basta sabi niya, yung sinasabi mong lugar, sir, hindi doon, sa kabila, sabi niya sa... sinasabing lugar. So sa kabila pala na, sa kabila daw pala yung SM. Doon daw i-develop yung pwesto nila. At the same time, sabi niya, meron din daw itatayong school doon. So sabi ko, isa lang naman ang school ng SM. Yun yung National University. So lalapag ang NU dito sa Isabela. Na pag-usapan lang namin. At least kala ko kasi hocus-pocus lang na magkakaroon ng SM. Di ba matagal lang hinihiling yan ng mga Pilipino? Yahoo! Pilipino, Santiagueña pala. Noon kasi merong haka-haka na doon sa San Isidro, sa may Quezon San Isidro. Kaya yung isang portion ng barangay ng Quezon nagkaroon ng dispute sa government tsaka yung mga owners dahil nga matatamaan daw. Nung bata naman ako, ang sabi nila, yung bukuhan dito sa Mabini, Santiago City. Diba, ang daming daming napuntahan hanggang sa tinayo yung SM Kawayan. Ngayon, eto, confirmed daw, sabi nung viewer natin kanina, yung kaibigan natin. Kasi binayaran na daw ni nung developer yung lupa nila. Hoping, a lot of us are hoping for that. However, for sure, yung iba na naman dyan, pabigat na naman ng traffic, ganyan. Isa lang ang paraan dyan. Pasok na madaling araw, magabang ka na sa opisina mo, diba? Nagpa-DL pa, 360 season, to know my lock always. Ha? What's that? Ano yung nice mong, sabihin dito, texter 6146? Don't announce my last numbers. Okay, so hindi natin babasahin yung last number niya. Sobrang hirap, DJ. Walang date kasi di kami pinayagan ng auntie kong old school. Na ang gusto niya gusto ay dalaw muna sa bahay. Since I respect them, sumusunod ako sa mga kagustuhan nila na kumupkop at nagpapalamon sa akin. Di kasi ako nakakalabas ng bahay, DJ, kaya napakahirap na di naman kami makapag-date. Well, pwede man akong bisitahin dito sa bahay, pero di talaga siya nag-effort. Ended up nakipag-flirt sa mas pinupuri niya more than me. Yan lang. Opo, this is Taps Santiago na Taps Alicia. Although naka-broadcast rin po tayo ngayon dyan sa maya Taps Alicia, napapakinggan din po tayo dyan ngayon sa mga sandaling ito. Ended up nakipag-flirt sa mas pinupuri niya more than me. I tried to fix things po. Nagte-text ako kahit walang nagre-reply sa akin. Napagod na rin ako. Nag-uusap pa rin kami pero mutual na lang. Mutual or casual? Casual na usapan na lang siguro. Ginagawa pa rin akong TANGA.
sa bagay, wala namang kasing commitment na on your part, syempre nakakatakot din namang sumugal, di ba? Pero ano pa eh, app na kung saan nakikita lock, sabi niya. Ah, sa 360. Ano daw? Ayun, hindi na natin mabanggitin yung last number. Hindi ko kasi gano'n eh. Kumbaga hindi ko makita yung context or maintindihan yung buong context ng love story ninyo. So parang mahihirapan tayong magsabi dyan kung ano magiging side ko dyan or kung ano yung stand ko, diba? Naman i-defend ko yung guy. Naman ma-defend din kita, diba? Alam mo, nakikinig din siya. Gusto niya rin mag-explain. Ah, nagpa-download na 360s to know my location. Sabi ni Texter 6146. Ah, got it. Oo. Sa amin, okay naman yung ganyan. Para ano, safety na lang din, di ba? Pero yung iba, siguro, ano, overthinker. Nasaan ka na naman? Tadadaya naman yan eh. Iwan mo yung cellphone mo, di ba? I-download mo doon sa isang cellphone. Pwede, nadaya. Yung ano, yung nagpauso kasi sa amin ito, yung kaibigan ko. Sabi niya, download tayo ng 360 para alam natin kung nasa ng isa't isa. Sabi ng mga kaibigan na para alam namin. Then, ayun, dinownload din namin mag-asawa. monitor ang location namin 24/7. Okay naman siya, pero sa iba siguro ano, parang walang kalayaan. No? Pero, I guess it's hindi naman siya ganun ka big deal, 'di ba? Siguro sa kanya kay Texter 6146 ma big deal 'yon. Why not i-open mo sa partner mo 'yan? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 09358108217. 40 minutes, get back to the music. I got your song from Three Doors Down with song called Here Without You. Back to back with Hubas Tanks, The Reason. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

That was I by Sick Cycle Mind, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Two heads you up, 10:13 on the clock. At nakakasama niyo pa rin po ako ito hanggang sa pagtawid ng inyong pananghalian. Still, our question of the day goes this way. Para po sa mga nagtatanong, mga nakakainis na ugali ng partner mo sa isang relasyon. Kung may nais kang ibahaging kwento or kasagutan sa ating katanungan, padal mo na sa ating text line 09-35-810-8217. Pwede rin yung pong isend dyan yung mga song requests ninyo. Shoutout, greetings, whatsoever. You might wanna check my Facebook page as well, since yung iba doon na nagpapadala ng mga mensahe. That's DJ Max, of course. From Miss Annalyn says here, wala akong masabi, DJ, kasi hindi ko ramdam na seloso yung partner ko, DJ. Ay, di, congrats. Naipagmalaki niya pa, no? Grabe, sobrang blessed, gano'n. Parang gano'n na nice palabas. May mga ganun talaga na partner na hindi seloso, di ba? Pero yung may iba naman na, oh nga, hindi seloso yung mga partner nila, sinusulit naman yung pagiging ganun. Meron naman yung iba na naghihintay na magselos yung partner, pinagseselos yung partner, di ba? Para ma-check kung mahal ba daw talaga nila, ganun. Di mo nga pinagseselosan sa ganito, hindi mo talaga ako mahal. Sarap tadyaan sa bewang ng mga ganun. Parang bagbagtit lang ba? Pag nagselos, galit. Pag hindi nagselos, hindi daw mahal. Ano ba naman yan? Pag kahit konting selos lang, kinatatampo, di ba? Parang wala ka dapat karapatang magselos, di ba? Malay mo, Miss Annalyn, masaya siya sa buhay niya. Sobrang saya niya Papa Chowkin. Sabi naman dito ni Marge, yung laging tama, DJ, hindi marunong humingi ng tawad kahit siya ang nagkamali. Ayan naman yung mga tinatawag nating narcissist, yung mga manipulative na partner na kahit siya yung mali, palalabasin niyang ikaw yung mali. Ikaw yung punot dulo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang ekonomiya ng Pilipinas. Diba, may mga ganung partner na narcissist, diba? Na parang sila yung biktima, ganyan. Diba, mga manipulative na sa kwento nila. Siyempre, kwento nila yan. Wala tayong magagawa, diba? Sa lahat naman ng kwento natin, tayong bidan. Sa kwento niya, siya yung kawawa, siya yung nagsakripisyo, siya yung nagluwal, gano'n. Parang gano'n yung nais palabasin na, no? Yung mga gano'ng partner na pa-victim mode, para sila yung tama, di ba? Tapos ang lakas mangorek ng let's not normalize this, no? Kasi napapansin ko to sa mga iba na they tend to correct their partners publicly. Di ba? Hindi ko masaya sabi mali yun. Necessary naman bilang partner, di ba? You have to correct your partner, enable for you to grow better, di ba? Pero not publicly, di ba? Privately naman. Yung iba kasi, the way na mag-correct sa mga partners nila, parang dinadown nila yung pagkatao, no? Kung makapag-correct, kaya kala mo, sorry, ikaw pala yung kanang kamay ni Lord, di ka pala nagkakamali. Yung mga ganun, di ba? Yung iba, may mga kaibigan ako na pag ginaganon nila yung mga partners nila, pinapagalitan ko rin yung mga kaibigan ko na ganun. Alam mo, that's not healthy, sabi ko nga sa'yo. Nakapahiya yung partner mo. Gusto mo ba yung ganun? That makes you man enough na i-correct yung partner mo? Basta yun. Nabubusit ako sa mga ganun na makapag-correct ng partner OA masyado. Pati ikaw, DJ, naloka, diba? Siya pa kaya? Oo, naloka ako sa kwento ninyo. Ano ba naman yan? Pakisabi nga dyan sa partner mo, bisitahin ako dito sa booth nang matadyakan ko sa ngipin.
DJ, sa akin naman, ang kinainis ko yung aalis siya, hindi nagpapaalam, tapos tatawag siya, nasa malayo na siya. Kasi alam niya, hindi mo siya papayagan, inunahan ka na lang niya. Para minsanan yung galit mo pag uwi niya. Ganyan din ako uwi sa asawa ko eh. Labas lang ako saglit. Sabi ko na lang, tapos mga 5-6 hours, ganyan, di pa rin ako bumabal. Nasaan ka ba? Ay, nakalimutan ko sabihin, dito pala kami sa ano, sa dinadyawa nagpunta. Sabi mo, lalabas ka lang. Labas pa rin naman to, technically, di ba? Yung mga explanation, tapos pagbalik ng bahay, di nakinibok, di ba? Nagdadabog na, paabot niya akong tinapay, inampas sa mukha. Sorry, di ba? May mga ganun kasi na, although in ano, sa iba, medyo okay yun, pero iba, sa iba, parang ano yun, parang hindi mo nire-respect yung partner mo. Tadyaan mo sa lungs, DJ, sabi ni DJ Cuber. Talaga to si DJ Cuber. Magturo ka na nga dyan. Etong LPD na to, na hindi ko naman naramdaman yung pagkain na handa niya. Anong usual yung topic ninyo sa ano, Saturday Night Drive? Tama ba? Saturday Night Drive ba? Pag ano, magkakasama kayo nila DJ Mike. Pero minsan lang nagalit yung DJ. Sinabi niya na kapag may nalaman daw siya na may ginagawa ako, papalayasin niya daw ako, DJ. Wala naman akong ginagawang masama, DJ. Unahan niya ako. Ano unahan? So, ano, Timmy ba yung unahan? Miss Annalyn. So parang inihintay mong ano, magkamali yung partner mo, gano'n? Inihintay mong may gawin siyang kababalaghan? Pagdyakan din kita dyan sa lungs. Parang ano naman yata. Uy, pero eto ha, sa may mga mababait na partners niya, huwag niyo masyadong sulitin yung kabaitan nila. Iba magalit ang mabait, promise. Lalo na yung mga tahimik, iba magalit yung mga tahimik sa totoo lang. Malalim yung galit ng mga ganyan tao. As compared dun sa ano, sa mga maboboka, yung very, ano, very open with their feelings, very open with their thoughts, mga ganyan. Yung mahilig mag-share, di ba? Yung mga tahimik, yan yung may mga malalalim na ano, na emosyon sa totoo lang. No? Kaya huwag nyo sulitin masyado yung kabaitan ng mga yan. O yung parang pagiging tahimik nila. Nasabi ko sa'yo, pag ikaw tinadyakan yan, abot ka hanggang doon sa Pluto. Si Annalyn eh. Ano ba kasi yung ano? Ano yung kinagalit ng partner mo na yun? Para masabi mong talagang nagalit siya. Totoo yan, DJ! From Texter 1821. Oh, totoo yun, di ba? Huwag niyo sulitin masyado yung kabaitan ng mga partners ninyo. Especially yung may mga mababait talagang partner. Pero kung abusive yung partner mo, tadyakan mo. Kung hindi inabot sa tagiliran, dun sa ano, sa gilagid, papuntang bagang. Di ba? Kung abusive yung partner mo, lumaban ka. Huwag kang papapi. Especially sa mga kababaihan, di ba? We're saying this na, ang tawag dito, learn to fight back. But not necessarily na physically. Huwag ka masyado magpaka-martir sa isang relasyon. Diba? Kapag ikaw naman ay masyadong mabait na hinahayaan mong saktan ka, martir na yun eh. Diba? Pagiging martir, pagiging tanga, diba? OA na yun masyado. Siguro mag-set ka rin naman ng boundary, ng limitation, na mapuno ka rin, diba? Pero kung hanggat kayang iwasan, di iwasan. Para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Again, ang ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Rocksteady with a song called Umasa, tapos Iniwan. Medyo masasakit yung mga susunod nating awitin, kaya sit back, relax, and cry once more. Back to back with Michael Ducci, Librandas Binaliwala. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Nay, natinik po ko.
1: O ito, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, gumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Kidhara with Hindi Para Sa'yo, only here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio with yours truly, of course. Mams, DJ Max, kapilinyo pa rin po hanggang sa inyong pagtawid ng inyong pananghalian. Sa mga nagpre-prepare na po ng kanilang mga lunch sa mga oras na ito, since it's 10:48 already on the clock, happy-happy lunch. Sana may pananghalian, ano? We've got a message here from KRV. Says here, ngayon lang siya ulit daw na ano, nakapag-message dito. By the way po, pa-shoutout ako. Avid listener po ako ng Tops Radio since 2020. Ilang araw na po kitang naririnig sa Tops Radio Santiago, DJ Max. Now lang po ako nakapag-pa-shoutout. At ask ko lang po kung kailan ka pa po naging DJ ng Tops Radio. May Q&A naman pala dito. Hindi naman ako na-inform. Kailan na nag-start ako noon, July 1 to be exact. Although yung iba kasi dito sa mga listeners natin, ang dami nagsasabi, parang napapakinggan na kita before DJ, pero hindi nga lang dito. Yes po, matagal na rin po akong DJ. Sa ano lang, sa napapakinggan nyo malamang sa malamang yung boses ko nun, sa kabilang station pa lang. Kasi nung nakarang araw lang po, kasi kita napakinggan, medyo matagal na din kasi akong hindi nakinig ng Tops Radio. Kaya di ako updated na may bagong DJ po sa Tops Radio. Si DJ Marikit po kasi ang last kong napakinggan sa Tops Radio Santiago. Si DJ Marikit po ay nasa loob din ng kanyang damit ngayon. RV Ingel nga po pala from Difun, Quirino Province. Big shoutout sa inyo dyan, RV Ingel. Diba, kapatid rin sa pananampalataya pala si KRV. DJ, pa-request po ng End Love. Thank you so much po. Can I have to check it out as before we play that song? Ano, Texter 4403. Hanapin ko din muna kasi parang wala sa console natin. If hindi natin ma-play, might gonna download it today. Then we'll play it probably tomorrow. Sana mabuta mo pang ma-play ko yan hanggang bukas. Or siguro mamayang hapon. Review ko muna. 50 on the clock. For sure, yung iba dyan, gutom na gutom na. No? Yung iba dyan, parang kinakain na yung large intestine nila. And our question of the day still goes this way. Mga nakakainis na ugali ng partner mo sa isang relasyon. Padala mo na sa ating text line 09358108217. Again, that's 09358108217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Matagal-tagal ang oras na ating pagsasamahan. Sana'y ako yun yung samahan at saluhan dito sa mga nalalabing oras na tayo magkakasama-sama. Alam mo, maaalam naman na kaagad eh. For the meantime, let's get back to the music. Still got here a song from J.R. Shabok with a song called May Tama Rin Ako, para sa mga lalaki dyan na nagsasabing hindi lang kayo girls ang tama, kami rin. Bago-bago with Kalia Lilis, Magbalik O Di Aa. Biglang kumambyo, ano? Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

was Pitbull featuring Kesha with the song called Timber. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:11 on the clock, mga kabatid. My favorite time. Alam niyo why? It's because, yun nga, lagi sinasabi, nasabi nila kapag 11:11, mag-wish ka kasi malaki ang chance na matupad yung pangarap mo or yung wish mo with that particular time. Ewan kong makinig sa atin ng universe sa mga sandaling ito. Ewan ko nakikinig rin sa atin si Ma'am Hena Marie Galapon ngayon. Ma'am Hena, hi! Si Ma'am Hena na hindi nakaabot sa aking live sa TikTok kanina. Kasi ginagawa mo, ma'am? Ito ang story mo, nag-blower ka ng ng buhok. Ayan, hindi ka tuloy nakaabot. Hi to Ma'am Hena. Ewan ko nakikinig talaga siya sa atin ngayon. Ma'am, nagugutom ulit ako. Wala ako. Ngayong araw ako walang lunch talaga. Sana. Sa umaga, si DJ No Name ang... Masaya din mag-DJ si DJ Marikit. Puro tawa nga, nakakaloka sa akin. Si DJ No Name lang pinaka nagtagal at siya naman ang founder at owner ng lahat. Alang at tanggalin niya self niya sa DJ, diba? Tama nga naman. Mukha ba? Nawala na lahat ng hair ni DJ No Name, mananatili siyang si DJ No Name. Sana lang magtagal si DJ Max up to his maximum level at sana maging to the max ang sweldo niya di tulad ng... Ha? Ano ba yan? Masaya ako dito. And I'm very thankful for this opportunity given to me by DJ No Name, of course. Siyempre, namiss ko rin sumalan sa air. Medyo nagpahinga rin tayo ng panandalian sa pagiging DJ. Kasi siyempre, meron tayong mga pinipursuong career sa buhay. At the same time, in search for greener pasture. At kung hindi nyo naintindihan yung mga rasonan na yun, okay na tayo doon. Diba? Basta tatandaan ninyo kung saan, syempre, mas ikabubuhay natin at nung mga taong umaasa sa atin, doon tayo, di ba? Kung saan, mag-grow tayo professionally. Kung saan mas malamig. Kasi lamig ang aircon dito, grabe. Mahigit 1 month ka na palang DJ sa Taps Radio, Santiago DJ. Oh, kapatid ka rin pala, DJ Max. Yes po, kapatid rin po ako. Kasi syempre, meron akong mga kuya, may mga ate ako, meron akong mga ading. So, kapatid din ako, diba? Hindi man ako only child. Yes po, dito po sa lokal ng Ramos. Parequest po ako, DJ, ng song na Don't Stop Believin' by Journey para mapasabay din ako sa pagganta. From a KRV. We're gonna play that after this particular ad-lib that we have right now. Para naman na mapakinggan mo rin naman na DJ RV. Ay, DJ RV, ka-RV. Ay, kinig ka ba talaga, Ma'am Hena? Anong oras mo susunduin yung anak mo, madam? Baka pwedeng pasabay na lang din yung lunch ko. Bayaran ko na lang. Kasi ipa-food panda. Tapos pwede po bang 50% discount? Hena, ala ko, di mo kasi ako sinusuportahan sa live ko. Kaya sa mga nagtatanong, naka-live rin po ako minsan, depende sa mood ko. Sa aking TikTok. So, kung alam niyo yung real name ko, yun din yung TikTok name ko. At doon nyo lang din naman talaga ako mapapanood ng live. DJ, legit ba yung SM? Yes po, as per yung sabi nung kaibigan ko. Legit naman yun, info na yun from my friend. Kasi sabi niya, at saka alam ko rin na may lote sila doon. Meron silang malaking sakahan sa part na yun. At binenta raw nila mismo sa developer nung SM na yun. So, high chance na magkakaroon talaga tayo ng SM anytime soon, di ba? Tsaka di ba? Ang progressive na itong city na to. Sa na lang yung hinihintay. Alam ko na naman yung yung iba dyan, tambayan na naman yan. Ang lapit sa Divisoria. Siguro gagawing kantin yan ng mga dyan, na estudyante. At malapit na rin sa sa school ng anak ko, di ba? Sa CEFCO.
Maya, big shout out nga din po pala sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa My Happy Go Santiago City. Hi! Sa gilid ba, sa loob, or sa CR lang? Big shout out rin po sa 7th Cup. Dito po sa May Santiago yan na nakikinig din po sa atin ngayon na ako inaabangan yata para dun sa libreng kape na aking i-avail. Anong oras po ba yan? Hindi kasi ako manu, hindi kasi ako coffee lover. I'm more of a water. Water therapy kasi ano, sumasakit na yung tagiliran ko, kakatitsirya ko to. Hello DJ, nakita kita kahapon sa hospital. Yeah. Andun nga ako kahapon. Alam nyo ba, ito pinakabwisit sa nangyari kahapon. Alam mo na nga may emergency, di ba? At the same time, may problema. So, yung mga ganung bagay, syempre clouded ka ng problema, clouded ka ng urgency na matapos yung araw na yun. At the same time, ay si Ma'am Hena, andito pala siya. Madam! Nasaan na yung lunch ko? Ako'y nagulat naman kay Ma'am Hena din sa part na yun. Parang nabigla ako doon, ha? Finally, nagkita na rin kami in person ni Ma'am Hena. Pero hanggang kawayan lang. Sina-shout out ko lang kanina sa radyo. Biglang nagpakita dito. Biglang kumaway eh. No? Sabi ko na eh, talagang may kamukha si Ma'am Hena. May kamukha talaga siyang artista. Inahanap ko yung pangalan nun eh. Nung dati nating ano rin na. Basta ako nanalo na Mucha ng Santiago. Basta ano, dating Mucha, at the same time, naging artista sa PBB. Kasabayan ni, ano, ni Karina. Nakalimutan ko talaga ang kanyang name ba? Sa mga nakakaalam nga nung name niya, ay ano, pakitext nga po. Yun yung kamukha ni Ma'am Hena. Diba, very beauty queen naman pala ang atake. Na nakikinig ka naman pala. Nagtaan ka na rin sana ng ano, ng live. Hoy, a big shout out din po pala sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa May Quezon, San Isidro, Isabela. Mga avid listeners din po natin. DJ, tuloy po ba ang BSKE? Hindi ko po alam. Pero I believe nag-file ng house bill with regard sa postponement ng BSK. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari doon. Hanggang doon pa lang yung information na meron ako. DJ, lunch na. Anong lunch mo? Depende kung anong dadalhin mo dito, yun yung magiging lunch mo. Kasi kung tatanungin mo ako ngayon kung anong lunch ko, ang lunch ko particularly ngayon ay dingdong. At mukhang masarap-sarap naman. Kaya hindi ako coffee lover. I'm more of a water lover kasi nga mahilig ako sa tichirya. Puro UTI. Binishina. No, hindi. Mucha nga. Hindi naman binishina. Si Mishina Katakutan ay ano, talagang sa binish siya nakilala. Ano yun eh, basta nakasalamin din siya. Lumabas na rin siya sa isang pelikula before na na-feature si Nico. Basta ano si Nico David. Nico, basta si Nico, si hashtag Nico. Basta beauty queen yun, yun yung kamukhang-kamukha ni Ma'am Hena. Promise. Lalo nung nakita ko siya in person, talagang ano eh, may kamukha talaga to si Madam. We're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na. Sa mga nakamiss sa akin kahapon, I'm very honored na na-miss nyo rin pala ako kahit papaano. Ano? Sa mga hindi naman po nakamiss sa akin, wapakos. Shami? Shami, like a melody. Yung ba? Hindi ko alam kung Shami. Basta kasama yun ni kasabayan ni Karina sa pag-usbong ng career niya sa acting. Basta sumali yun ng Mucha ng Santiago.
that time ang nahail as queen was si Miss Heva. Heva Alcaled, if I'm not mistaken. DJ, bakit parang bumaba yung energy mo? Yes po, medyo masakit kasi yung ulo ko. Alam mo yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain, kulang ka sa aruga, ano ba yun? Kaya medyo masakit yung aking ulo. Minsan dito, nakakasama ninyo, di ba? Nakakapag-antid na saya, nakakapag-antid na magandang mga awitin para sa inyong pananghalian. Kahit yung iba hindi pa nananghalian dyan, tapos yung iba pinapanalangin yung mga kasama niya, mabulunan. Grabe naman palang thought process na yan. Again, our text line goes this way, 0935-0935-810-8217. Ayun, Nabiha! Si Nabiha pala. Oo, si Nabiha Kasim. Tama. Ayun yung kamukha-kamukha ni Mami Hena Marie. Si Miss Nabiha pala yun. Ang tagal kong inisip yun. Thank you, Texter 6146. Napaka-active mo mag-reply. At alam kong medyo na napakunot ko yung noong mo na sino yun? Sino ba yung sinasabi na itong DJ na to na hindi ko ano? Kulang ka lang sa libreng food DJ. Totoo. Baka naman, Texter 4403, padalhan mo ako ng pagkain dito. Hindi kasi ako kumakain kapag ano, kapag pera ko yung gamit. Mas na-enjoy ko yung pagkain kapag libre. Kasi po sa totoong buhay, pulubi po ako. Hindi po ako ano, mayaman na iniisip ninyo kasi ang sahod ko po ay sapat para buhayin ng mamamayang Pilipino. At ako'y nagpapasalamat doon. Let's get back to the music. I got here a song from Journey with a song called Don't Stop Believing. Back to back with Bon Jovi's Living on a Prayer. Ano na yung song request mo? Yung Buhangin sa Bato? O Bato sa Buhangin? Parang napagbaligtad ko. Bato sa Buhangin! Hindi ko mahanap. At gina-check ko sa console. May gonna download it later. Siguro mga ano, mga one natin maiplay-play if it's okay for you. Texter 6146. Pasensya ka na ha. Alam mo naman, ang tawag dito, ina-update ko pa yung playlist natin. Right here at 107.1 and 107.9 tabs.

0: sabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
0: Cause I don't wanna

is Pink with Dry, all here and still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, with yours truly, of course, mine's DJ Max. I want to guess our time today. Yeah, it's 11:50, mga kababayan. August 14 is our date today. For those of you guys, payday Friday para sa karamihan. Friday, fly day naman para sa iba dyan, diba? Lalo na kapag ang sahod mo ay sa Sabado pa. Meron kasi iba na maaga nagpapasahod na, gaya neto, 14, kasi walang pasok bukas, so ipapasahod na yung ngayon, diba? Yung iba naman, meron mga abusado na, abusado na sa 16 pa ipapasahod, diba? Ganon? Ay, sa 16, sa 17, sa Lunes. Yung iba naman, kasi parang yung isa namin sa pinanggalingan ko, hindi nagpapasahod ng Monday eh. Halimbawa, 15 yung Monday, so 14, 13, 12 pa lang sumasahod na. May ganun naman. Anywho, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa apat na oras sa non-stop na tugstugan at kulitan. DJ, lakas ko sa'yo, sabi ni Texter 6146. Siyempre, lakas ko rin sa'yo, inahulaan mo yung ano eh, yung hinahanap kong pangalan. Yung ano, Kabisado by Four of Spades, i-download pa natin, wala pa siya sa console. Ako naman DJ Local ng Mangandingay Distrito ng Quirino, share ko lang. Thanks sa pag-play ng song request ko, DJ. Last na tanong, DJ Max, anong araw at oras ka nagdi-DJ sa Taps Radio Santiago? Ako po yun yung napapakinggan mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, mula Lunes hanggang Sabado. Pasensya na DJ, makulit lang talaga. Okay lang. Sanay na ako sa mga katulad yung makukulit. Ano naman, at least sasagot ko. At least eh, maabangan mo na ako, di ba? Ka-RV. Shoutout po sa mga listeners natin na sa mga oras na ito ay kumakain na po ng kanika-nila mga pananghalian. I hope you're having a great time enjoying your life. Whereas yung iba naman ni for sure medyo, anong tawag na rito? Medyo nagugutom na dyan at hinihintay yung alas 12 talaga, di ba? On time. On time naman palang pagkain. Sana pa yung sahod on time, sabi. Sa mga nakikinig po sa atin sa kani-kanilang mga sasakyan, maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa ano, sa pagtutok, syempre, di ba? Thank you for keeping us in the background while driving. Talagang unpredictable ang weather, medyo maaraw kanina tapos biglang parang pakulimlim na naman. May manak-anak ang pag-ulan at lalong lumalakas daw ang habag at sabi ng Pag-asa. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, laging ugaling magdala ng pananggalang sa ulan at sa init. So in short, payong. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tupa rin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Dolwyn with a song called Sidekick. Back-to-back with Maroon 5 featuring Christina Aguilera with a song called Moves Like Jagger. Keep it right here and only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wheel Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: TAPS Tops Radio.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang Tops. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, Tops Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa Tops Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: DJ Dance Remix.
1: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Umangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
2: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
3: Hindi, no.
2: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ay, yun lang.
2: Hey!

0: to all Topsian parents. Check the profile of your kids, tuition fee details, payment history, schedule, grades, lessons, pointers to review, and a lot more online through our new TAX Online School Management System. For more details, see the communication notebook of your kids. The power is now on your fingertips. Enjoy Topsians. That's the power of Topstan.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 5 o'clock.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasamang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Ma, kuntis po ako.
1: Osha, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Radio. Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo. At hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
1: yun lang.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: yun lang.
3: Hey, hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

panalo ang Tab Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tab Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain. Ah, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Oh anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Ha! Pregnancy test, itay!
1: Ah, eh, yun lang.

0: kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
2: Yun lang!
3: Busit na to!

0: Maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!